0: Mate.
1: Hello, good evening.
2: Yeah.
1: Ini babia free friend na dwi. Mo fresh me mpesa, audio person yeah, chino aye. 0541 02 02 85 85 27 27 0541 02 85 27. Hello, good evening. Acho, good evening.
2: Good evening.
1: Do udini babi a free free na dwi.
2: Acho e free me akutu.
1: Mami akutu, edina pese nyame na papa so nyama o.
2: E ba so o, me paso ne hu babi o, o fine.
1: Owo asoma so nkwanta o, ofa ka e wo so me junction wa. Ofa ka so me na ba to o. Odi oso ko asoma so nkwanta. Udu asoma so nkwanta, udu a pragia foje oso okwa safo. Undu ba kwa power why?
2: Okay, me paso o. Enso na yesen.
1: Isu ano uko jali o, udi audio friend number no nobody come why. Nyesa e bottle bi na wotɔ anuma na di jali keke o. Ukwa oba re fagalum ko. Ye shamo mo be jali no nya ho bambo. Obi ne pese obo ne tanu, obi ne pese se bo tu wodu e. Nye no ye nyina nke kola da kola why.
2: Mati
1: me dasi. Me share the part wa bo ho ban ho hia. 0541 02 85 27. Ma fabru ni pennu me ka me fanum. Me famie san kan ho. Osu betimi afre na waba so 0541 02 85 20. Mo hudu ntio the time kwamini biaka hon fre na onso bila so 0541 02 85 27. Baba eni nkomo itwa tuo biba ni afano
3: nana onim se adia ba akopa meka chia tifo ni se ibia na wawo ba akura ni dana jwa na ochure ni se sa yare no
1: baba ni die kwa zo podium mame. Hello, good evening.
4: Evening.
1: Os udini baby a ofre bi firi na anadwo yi
4: my name is Vita Mifri.
1: Mo nimre ukasa no fo mpaja so num mi jawa mesra o mo nimre asa tebo bet bo sa de mempe
3: e bia oba no anadwo de suom akwa ne twere ne se twere ne se te se de wo we nam
1: to visa na no sa
3: nam no ye de tunsu bone nam na de ama abofra no wa oba eye sa bia no mekyira wade ama akwa akwa yo fra prophet a obekyire
1: wo bekyire no
3: number 2 be pese me chen no be 5 nana
1: baba chen ama
3: at tiefo
1: chena enya akwa
3: aha o se ye woni pa bi wo a ebiti se eye na mekyire pese na mekyire yale ahodo on
1: akwa nda ho
3: ne obi nya sika ma me ho a wakoye bi
1: akoye bi
3: obi a kompo aye no
1: okay
3: kompo me che kompo dro free kompo
1: hey sir
3: kompo obi a kompo pa kompo aye no no obi a kompo aye no no on konko pe aban a ye friend enwo ene enchire
1: okay
3: enwo ene enchire
1: mhm
3: obi a kompo aye no no on ko pe enwo
1: enwo ne enchire enchi aboba di nibi
3: enchi aboba
1: okay
3: enwo ne enchi dabi ye wa edua bi e fe ne enwo ne enchi ne
1: ah oh wo ka bi se enwo a edi ne
3: dabi enwo ne enchi bi so fre ne konkroma
1: okay
3: onko pe sa ha ban nibi
1: mhm
3: dabi a on try se obewe 7 obewe 7
1: onwi
3: onwi owi a onko pe body enko mu no ififi enko mu straight no
1: fe fe fe no
3: fe fe no onyam on fa enchi ne entum na wanyam onfan sra no kono ni nyina ebetwe
1: o onum we owiwe no na we so dey faso
3: ade faso ni nyina ebeko
1: wow
3: afi number adura to so 2 obi a ye friend ade bi tale ko achi mema na tawo
1: pa kakaka
3: amukwachi ye friend akre na sadie we ye adura kesi a mede chen prophet de ye ba ha me dia ya na me form on ba peke ho no na emum wo dia wo sa problem no koye na ma be ko me me kira dia e firi me mu na me kire me kira dia nya bi obi a sa de na ye no e fe na kure no onkope alata semina
1: alata semina ye
3: alata semina no onpe black one no black one
1: okay
3: onye wi a onye black one na wi no onkope dia straight up for ade aye e fane come bad no
1: ai
3: come bad
1: ai o mde tutu tutu
3: do mde
1: e di sugu ma mde tutu
3: do mde aye ka aduma na wie na aye se powder no